0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Tagalog.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 94151928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmuel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: Tuklasin ang makulay na bagong eksibisyon sa Science Works. Color, see the world in a new light. Suriin ang mga kumikinang na mineral, mga optical ilusyon, at mga hands-on na eksperimentong babagay sa mga batang mausisa at sa mga nakakatandang mahiling maglaro. Masdan ang kulay. Maglaro gamit ang liwanag. Mamangha. Bukas na ngayon sa Science Works. Bumili ng tiket sa museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Ang pamahalaan ng Victoria ay nagbubukas ng mga pagkakataon upang mas maraming taga-Victoria ang makakapagbukas ng pintuan sa sarili nilang tahanan. Nangangahulugan ito ng pagpaplano ng mas maraming tahanan sa mga lugar na nais inyong tirahan na malapit sa mga tren, tram at mga serbisyo. Pagbabawas ng stamp duty sa mga off-the-plan na mga apartment at townhouse. At para sa mga bibili ng bahay sa unang pagkakataon, may $10,000 na grant kung bibili o magpapatayo kayo ng bagong tahanan. Alamin kung paano ninyo mabubuksan ang pintuan ng isang bago, abot kayang tahanan sa lalong madaling panahon sa vic.gov.au/openingdoors. Pinahintulutan ng pamahalaan ng Victoria Melbourne.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Kung niyo ang programang ito, tulungan niyo kaming manatili ito sa ere. Ang programa ito ay binuo ng mga volunteers para sa inyo. Dito nabubuhay ang inyong wika. Dito nabubuhay ang inyong komunidad. Huwag lang makinig, maging bahagi. Sumali o mag-renew ng inyong membership ngayon sa halagang $11 concession o $16 full. Bisitain ang www.com.au o tumawag sa 94151928.
6: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.

Isang mapagpalang hapon sa inyo lahat, mga kaibigan. Ang Pinoy Radio, nasa sa inyo na naman. Isang oras na pagkatangal dito sa 3ZZZ 92.3 FM. Isang magandang pagbati sa lahat na nakikinig dito sa Melbourne at sa lahat ng mga Pinoy sa amang dako ng mundo. Lalo-lalo na yung mga kaibigan ko dyan sa Barangay Lingunan ng Valenzuela City, Metro Manila. Good afternoon to you! Ang mga kababayan natin nasa Saudi na nagtatrabaho, magandang hapon po sa inyong lahat. Maayong buntag sa inyo, tatana. Maray na hapon man sa Indo Gabos na nakikinig dyan sa Bicol Region. Sa kapatid kong si Sancho San Diego na nandyan sa Marinduque ngayon, kasama ang kapatid na si Grace Muhi. Good afternoon to you all at patuloy kayo nakikinig dito sa Radyo Pilipino. Nagdala sa atin ng oras na 7 minuto makalipas po ang ikatatlo ng hapon. Merkoles na naman po, 20th of May 2026. Ayan po ang petsa natin ngayon. Merkoles nang hapon dito sa Melbourne, Australia. Kumusta po kayo? Kumusta ang mga buhay-buhay? Alam ko mainit yan sa Pilipinas, pero kahapon medyo lumamig kasi umulan ng konti. Hindi nga lang daw nagtuloy-tuloy kasi nga parang inabutan siya ng parang sabi ni Iris, baka daw bumaha. Kaya hininto ano, alam talaga ni Lord kung anong kailangan ng Pilipinas. Good afternoon, Arnold De Lesmo. Good afternoon. Maraming salamat. Siyempre, ang aking kaibigan na maganda, magaling magluto, si Melda De Lesmo at si Jay Bustamante. Good afternoon to you. And of course, ang aking kapatid dyan na si Cielo Olaita na taga Magalaw, Camarines Sur. Happy, happy viewing. Aha, happy birthday. Thank you, ne. Maraming salamat sa mga bumate. At sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Kasi yun lang naman ang hinihingi natin. Kayo ba ay nagpa-flu vaccine na? Kasi dito sa Australia, kailangan magpa-flu vaccine kayo pag palapit na po sa winter season. Alam natin na malamig ang panahon. Kailangan lagi kayo may dala ng jacket at saka kailangan yung sabi nga nila, prevention is better than cure. At yan po ay ang panukala ng ating gobyerno dito sa Melbourne at saka sa Australia. Nang kung kayo ay 65 up, ay libre ang bakuna sa flu. Hindi lang po sa ano ha, sa yung iba mga bakuna natin na natatanggap. Yung mga sa COVID, sa Ebola, o kung ano pa man na mga kasakitan ng mga infeksyon na lumalaganap dito sa buong mundo, kailangan po tayo taunan na magpa-flu vaccine. Ewan ko sa Pilipinas kung uso ba ito sa magpa-flu vaccine. Alam ko dyan sa Saudi, libre din yan, ano? Dun sa mga, lalo na sa mga nakakatanda na mga membro ng komunidad. At gusto kong batiin din, belated happy birthday kay Malu Oropesa Estay. Good afternoon to you. Maray na hapon sa Enduga Boss. At maraming salamat sa pagkikinig dito sa Melbourne at sa ating Radyo Pilipino. Ito po ay ang Melbourne Pinoy Radio na napapakinggan sa 92.3 FM sa talapitan ng inyong mga radyo. At ang Radyo Pilipino po ay nasa himpapawid tuwing Merkoles alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at pag Biyernes naman alas 7 hanggang alas 8 ng umaga at pag Linggo alas 11 hanggang alas 12 ng hating gabi at Martes mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Gusto ko nga palang iparating uli ang aking pakikipagdalamhati sa pamilya Bobadilla at saka pamilya Teodoro. Yan, dalawang kaibigan natin dito sa Melbourne na dating involved din dito sa Radyo Pilipino. Lalo na yung anak ni Kuya Sunny, si Gaspar, nilibing po namin last week, dalawang Pilipino na malapit po sa akin. Ito po ay si Gaspar
Bobadilla, nakilala sa pangalan na Sunny Bobadilla, na ama ng aking kaibigan na si Deo Bobadilla ay sa makabilang buhay na po at inilibing namin noong Sabado. Pero noong Biyernes naman, ako po ay nagpunta sa wake ni Nelia Teodoro. Ang Radyo Pilipino po, ang kupunan ng Filipino Broadcasting Group ay nagpapaabot sa inyo ng deepest condolences para sa pamilya. At sana po ipagpatuloy natin ang pagdasal sa kanilang kaluluwa para sigurado natin nandun siya sa kaluwatian ng langit kung saan makakasama nila si Jesus Christ, ang ating Panginoon. Ano? Happy birthday noon May 11 pala belated, si Carmelo Limbo Ditiap ko, na anak ng kasamahan natin dito sa radyo na si Tabat Ching Ching. Anyway, maraming salamat. At kayo po ay patuloy nakikinig dito sa Radyo Pilipino. Bibigyan muna namin kayo ng isang awitin kung mainit pa dyan sa Pilipinas. Ano, isa munang pampalamig ito ang So Mamang Sorbetero para sa inyo lang. Ito po si Celeste Legaspi on 92.3 FM. Good afternoon.

kailangan po ay magpalusog, magpalakas lagi, kumain ng mabuti, at huwag masyadong mag-iisip kung ano-ano pa. Kasi ang pag-iisip, nakaka-apekto din yan sa ating kalusugan, ano? At ako po ay hindi ko kinakaila. Nung isang taon ay dumaan din ako sa mga kakulangan sa sinabi na natin na health, dun sa mental fitness o kaya mental health ng isang tao. At huwag niyo pong ikahiya kung kayo ay na dumadaan sa ganun. Kasi importante po na ma-recognize po natin yan at humingi po tayo ng tulong sa mga professional dahil sila po ang pwede pong magbigay sa atin ng karampatan na gamot o kung ano man ang kailangan natin na gawin para mas mapagaan ang ating isipan at ang buhay-buhay. Good afternoon din sa aking bunso na si Jovelyn Delesmo. Good afternoon to you. Happy thank you so much, Sita Miner. Si Tita Imbay po ay ang isa sa mga pinakamalapit na auntie ko dyan sa Valenzuela, dyan sa Karuhatan na... Ang lugar namin sa Karuhatan dati, wala dyan SM, pero ngayon meron na, napakalaki. Sa harap lang po ng kanyang kalsada ay pwede kang kumain, pwede kang mag-shopping, pwede kang kahit anong gawin ninyo. Ang paborito kong lugar dyan yung Starbucks. Ano? Kasi masarap ang kape. Good afternoon to you all. 16 minutes past 3 o'clock dito pa rin sa Radyo Pilipino. Maghahatid ako ng isang ligaya sa inyo, mga kaibigan. Okay? Ito, handog ko sa lahat na nakikinig ngayon. By Eraserhead, Ligaya. On 92.3 FM, Radyo Pilipino. Huwag pa kayong kakalas.

0: Good afternoon sa aking pinsan na si Tina De Mafelis.
1: At nung oras na akong nagpapakit sa'yo, di mo man lang napapansin ang bagong t-shirt ko.
0: At aking pinsan din si Danny De Mafelis na nakikinig ngayon dyan sa Harper's Crossing.

Gusto ko lang bati ng good afternoon, mapaghalang hapon sa iyo, Obet San Andres, ang aking sano dyan sa Tampa si Obet ngayon. At dati sila sa Siruma, pero alam ko na kasama ko sa eskwelahan, sa Holy Rosary Minor Seminary. Hindi ko alam kung nasa siya nakatira ngayon. How are you, Obet? Kumusta si Kuya June, si Manoy June?

Yan po ang ligaya ng Eraserhead na gatid sa atin ng oras na 20 minuto. Makalipas po ang alas 3 ng hapon, Miyerkules po, 20th of May 2026. At gusto kong mahatid sa inyo ng balita. Ito ay pwede nyong ikumpirma sa mga radyo at saka sa online. Mga nangungunang balita sa showbiz, huwag muna tayong pumunta dun sa politics kasi medyo in malabo at maraming kaguluhan na nangyayari dyan sa Senado, ano? Pero sa mga nangungunang balita ngayon, Maris Racal ipinagdiriwang ng Kapamilya Star ang kanyang 12th year sa showbiz sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng bigas sa mga jeepney driver noon May 18. What a good gesture, no? At si Mateo Godicelli naman nagbigay po ng pahayag si Mateo matapos ang mga kumalat na chismis tungkol sa insecurity dahil sa isang panayam. Iyan po yung at panayam na yan na kay Mateo Godicelli ay nagbigay na siya ng linaw. Kung gusto niyo ng karagdagang impormasyon, hanapin niyo na lang po sa online kasi nandiyan na po lahat. At si Zu Ramirez naman at saka si Rico Blanco nagpahayag po ng labis na tuwa si Zu Ramirez dahil nakatrabaho niya ang kanyang bagong leading man na si Rico Blanco na dating boyfriend ni Maris Racal. Ayan. At ang binibining-bini kinilala po ng House of Representatives ang sikat na girl group na Bini sa pamamagitan ng House Resolution. Ayan. So dalawa na nagkilala sa kanya ng House ng Senate at saka yung mga sa Congress, ano? May mga bago naman pong konsyerto na magaganap sa Pilipinas. Ito po ay unang-una si Jose Marichan na abala na ang tinagurang King of Christmas. Speaking of Christmas, ano, malapit na naman, kalahati na tayo ng taon. June, July, August, September, 4 months. Umpisa na ng bear months. Siyempre, alam mo naman, sa Pilipinas, ano, pag bear months na, Pasko na. Mapapakinggan na natin yung mga awitin Pangasko sa shopping center, sa mga restaurants, at saka sa bahay natin. Hindi na mawawala yan, ano, Christmas carols. Siyempre, yan po ay isa sa mga nagpapatunay na ang Pilipinas ay may pinakamahabang Christmas sa buong mundo. Maraming salamat. At ang K-pop po sa Maynila, ina-anunsyo po ng mga fan concert ng K-pop group na Stacy sa September habang babalik naman ang Wave to Earth sa Nobyembre. Bagong girl group po, may bagong girl group na minamanage ngayon ng 1Z Entertainment kung saan ayan ang kinabibilangan o kumpanya o production company ng P-POP group na SB19 at ipinakilala ang kanilang bagong girl group na Zonara na naglalayong dalhin ang lakas ni Melchora Aquino. Kung gusto niyong subaybayan ang mga pinakabagong chika at eksklusibong interviews, maaari mong bisitahin ang mga official na website na ito. Manood at magbasa ng mga video o article sa ABS-CBN Entertainment Showbiz. Tingnan ang pinakabagong showbiz blind items at balita sa GMA Network Entertainment at magbasa po ng mga ulat mula sa Philippine Entertainment Portal o PEPPEP.ph. Iyan po ang mga anunsyo natin o balita natin sa show business. Babalik po kami matapos ang isang awitin. Ito naman po ay mula kay Sarah Jeronimo na may bahay ni Mateo Godicelli. Ito po ang Kiss Me, Kiss Me from the movie My Granny Goes.

Antipolo, kung saan matatagpuan ang Lady of Good Voyage at yung sikat na hinulugan taktak at bakasyonan ngayon habang mainit, marami nagsiswimming dyan. Para sa inyong lahat ito, Kiss Me from OST, Official Music Video at saka Official Sound.

with Zara Jeronimo, Kiss Me, Kiss Me, dito sa 92.3 FM, nagdala sa atin ng oras na 28 minuto, makalipas po ang ikatatlo ng hapon at patuloy ko nakikinig dito pa rin sa Hoy Pinoy, 92.3 FM, Radyo Pilipino. Gusto kong i-shout out ang aking kapatid si Grace Muhi at saka si Santos San Diego na nasa Marinduque ngayon, nag-aasikaso ang Inday dyan sa Gracias Beach Resort at si Iris at saka si Mark, si Jop Jop at saka si Ali. Shout out din kay Lona and Lenlen, hey Joanne and Ferdy at saka si Melda and John John and Jenny. Good afternoon to you. And of course, si Delay Delesmo Corbillo na nasa Saudi Arabia. Maraming salamat sa pagkinig ninyo at maraming salamat din sa pagbati. At ito pa rin, si Prince at saka si Carla Villalacha. Good afternoon to you and shout out din. Ano? At sana ay nasa mabuting kalagayan ang lahat ng mga kaibigan ko dyan. At saka si Joy Bordado, good afternoon, ma'am. Yan ang kaibigan kong teacher dyan sa Magarao, Camarinezur. Good afternoon to you all. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. 3:30 ang oras natin ngayon. Siyempre, bibigyan muna namin kayo ng isang magandang awitin ito. Ito po ay ang maraming katanungan ang nangyayari ano, sa Pilipinas sa ngayon. Ano ba ang nangyayari sa atin? Sa bansa, sa ekonomiya, sa Senado, sa sumababang kapulungan ng Kongreso. Sana naman ay magkaunawaan na ang lahat. At lumabas na ang totoo. Gayon din ang problema sa gitnang silangan, ano, yung Iran at saka yung Israel at saka ang US. Sana po ay magkaunawa na. Kasi unang-una, iba-ibang lingwahe nila kaya minsan mahirap talaga magkaunawaan ang mga tao sa buong mundo. Pero kung ang common language na pag-ibig, ika nga, yung love ay namumutawa sa ating mga puso at yung understanding, yung pag-uunawa sa mga may mga kakulangan at saka yung mga taong hindi marunong kumilala kung saan sila nanggaling at kung saan, meron mga tao na madaling nakakalimot sa mga pangyayari dito sa mundo, ay sana ay malinawang kayo ng pag-iisip. Good afternoon din dyan kay Janet Saison na kasalukuyan nasa Pilipinas din sa Valenzuela. Isang awitin sa inyong lahat. Ito po ay mula sa Side A Band. Ito ay ang Too Much, ito ang Too Much Question. Too Many Questions pala. 92.3 FM, 30%. Alas 3, 31 na po ng hapon, Miyerkules, dito sa 92.3 FM, 30%, Radyo Pilipino. Good afternoon to everyone.

Shout out dyan kay Delay dyan sa Saudi Arabia, isang magiting na nurse na nagsisilbi sa mga may sakit. Isang OFW na kailangan igalang at saluduhan. Sila po yung sinatawag natin mga bagong bayani, kung saan nagdadala ng kakatakot-takot na income sa remittance dyan sa Pilipinas.

Lorna Bonsa, anong ulam? Anong masarap na ulam dyan? Ubus na ba? Alas 3 na eh. Alaw na pala. Mag-alas 2 pa lang.

Good afternoon to Prince. Latcha, siyempre yan yung mga kaibigan natin dyan. Good afternoon din sa mga estudyante natin dyan sa Valenzuela, si Kenzo, si Maki at saka si Dana. Good afternoon and happy listening to you all at patuloy ka nakikinig dito pa rin sa 92.3 FM Hoy Pinoy, Radyo Pilipino. Sa talapihitan ng inyong mga radyo, mapapakinggan po ang Radyo Pilipino tuwing Miyerkules mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at Biyernes naman po mula alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. At pagdating ng Linggo, mula alas 11 hanggang alas 12 ng hating gabi. At sa Martes naman po, mapapakinggan nyo ang Radyo Pilipino mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At sana po ay lagi kayong makinig at tayo nagla-live tuwing Miyerkules lang para mapakinggan natin o yung mga maabot natin yung mga nasa ibang bansa. Although ang Radyo Pilipino po ay mapapakinggan nyo dito sa Melbourne, Australia at sa buong kapuluan ng siyempre isang kontinenteng Australia, ay pwede pong mapakinggan kami sa social media sa Melbourne, ano? At punta lang po kayo sa www.3ZZZ.com.au. At kung gusto niyo naman magpa-anunsyo ng mga announcement dyan sa community, pwede po kayong tumawag dito sa ating telepono 9415-1923. Inuulit ko po, 9415-1923, yan po ang local number namin. Pwede po kayong tumawag dito sa studio directamente para ipaabot ang inyong mga anunsyo, gaya na nung mga nagpaabot yung mga kaibigan na medyo may namayapa sa kanilang pamilya, may namatay, ano? At kung gusto nyong ipaabot sa community, pwede rin po dito sa Radyo Pilipino para maipaabot niyo sa mga kaibigan natin. At good afternoon sa mga nakikinig, si Pam, si Paula May Delasmo, good afternoon. At panay ang papayat mo, Pam. Lagi kang nasa badmintonan at saka sa kung ano-anong bakas kagagaling mo lang sa Vietnam. Ngayon, talagang busy-busy yan. Kumusta ang negosyo natin? Yung coffee jelly natin. Ayan, paborito ko yan, coffee jelly. Isa munang awitin, handog ko ulit sa inyo mga kaibigan. Ito po ang SB19 na may awitin na Dungka o 92.3 FM. 30% Radyo Pilipino. Thank you, Tito Patsy, my friend.

Ito yung isang grupo na napakagaling at na namamayagpag po sa ngalan ng P-Pop o Filipino Pop. At nagpapatakbo ng kumpanyang 1Z. Meron na rin silang nirelease na bagong girl group na Zonara.

Shoutout din sa mga trabahadora. Yung masasipag ng trabahador na taga Lingunan, si Melot, si Irish, at sino pa? Si Jenny at si Melda, mga working girls ng Valenzuela. Good afternoon to you all.

0: Sa kaliwa, mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yeah!
2: Saka na naman! Wag na yan! Kaibigan! Pakinggan naman natin ngayon, isang minuto para sa SB!

Ito ay isa sa pinakapaborito kong awitin ng SB19, Dungka. Maray na hapon din sa kay Albino Almazar. Good afternoon to you. Shout out sa mga taga-Magaraw, Camarines Sur. As in sa mga taga-Kalabanga, good afternoon to you. Ate Francia Sardilla,

0: dezakem!
1: Nakakatawa talaga tong video ng SB19 music video, Dungka. At gusto ko palang pasalamatan ng aking friend si Tito Patsy, ano? Patsy Gutierrez. Maraming salamat sa pagbigay ng ticket sa concert ni Piolo, pero hindi tayo nakarating, kaya maraming salamat pa rin. Balita ko, masayang-masaya ka. Tuwan-tuwa ka. Tuwan-tuwa sa galak. Napapicturan mo na naman ang iyong idol. Si Papa P. At saka si Inigo. Yan po ang SB19 sa music video na Dungka. Nagatid sa atin ng oras na 52 minuto. Makalipas po ang 3 ng hapon, meron na lang po tayong 8 minuto bago mag-alas 4, kung saan ang susunod na programa ay Egyptian Group. Kaya kung meron pa kayong mga pa-shoutout dyan, pwede nyo nang iparating ngayon para makahabol natin. Kasi minsan, may mga tumatawag sa akin na nagpapabati, pero ano, gabi na, wala na po tayong live noon. Kaya ngayon na live, pwede, may chance pa kayo. At siyempre, pag kayo ay nag-message sa akin dito sa Facebook Live, siguradong may isa shoutout ko sa iyo, sa kayo. Ano? Kaya, good afternoon kay Emily Anay, dyan sa Magaraw. Kasi nag-message sa akin, nagpapabati siya, pero nasa, hindi na live, recorded na yung ano, replay na lang yung napanood niya. Ano? Parehas ni Auntie Imbay, akala niya na ang napapanood niya ay live. Hindi na po. Kaya pasensya na kayo kung hindi kayo nag-message ngayon, hindi ko kayo mababati. Pero sa sunod na Miyerkules, pwede pa naman. Ang oras natin ngayon, 7 minuto bago mag-alas 4, at huwag po kayong kakalas. Isa munang awitin uli. Ito naman po ay pampapresko sa mga nakikinig sa atin dyan sa Pilipinas. Medyo mainit. Ito po ang Pantropico ng Bini o 92.3 FM 3ZZZ. Ayan, tropical na tropical yan. Bagay na bagay sa atin dyan sa Pinas.

At katatapos lang nila na mag-perform sa Coachella, ano, sa Amerika. Kaya congratulations. Sila rin po ang kinilala ng Senado at saka ng Congress.

Shout out kay Lorna Bonsa at kay Lenlen na masarap na nagtitinti dyan sa lingunan. Dyan ako nag-almusal pag nasa Pilipinas inyong lingkod. Valenzuela is my home.

Ayan, kung mainit naman ang panahon dyan sa Pilipinas, dito naman sa Melbourne, bukas po ay medyo makulimlim at maulan-ulan ng konti dito sa Melbourne. Kaya papasok na po ang winter, kaya mag-iingat po kayo kung hindi pa po kayo nakakapagpa-flu vaccine. Punta po kayo sa lahat na mga clinics ninyo o kaya sa kahit anong chemist, no? Kasi pwede sila mag-vaccine sa inyo. Sa flu vaccine. Ako 2 weeks ago pa ako nagkaroon ng flu vaccine, kaya medyo okay ang aking pakiramdam.

Ikaw ba, friend? Tita Betsy, nagpa-flu vaccine ka na ba? Libre sa atin, ah. At gusto ko palang i-anunsyo, patuloy pa rin po ang ano, ang libreng pamasahe dito sa Melbourne hanggang sa katapusan ng Mayo, at pag-umpisa naman ng June, 50% po kalahati lang ang bayad. Yan po ay bilang pagtugon ng ating gobyerno dito sa malawakang tawag nito, crisis sa gasolina, kung saan tayo ay apektadong mabuti, no? Oras po natin, medyo magpapaalam na po kami pansamantala. Dito po ang inyo, ang lingkod, Andy K o Tito A, nagsasabing magandang hapon. God bless and sana po ay stay blessed and nasa mabuti kayong kalagayan lagi. Isang awitin para sa inyong lahat. Ito po ay ang wait. Ito para sa inyo. The Alibi True Faith. Sa pagsapit na hanggang po sa muli, Miyerkules po, mula alas 3 na hanggang alas 4 ng hapon, magsama-sama po tayo muli. Anyong lingkod, Tito A, sa ngalan po ng Filipino Broadcasting Group at ni Lizani and Patsy Gutierrez, ang aking mga katoto sa FBG. Good afternoon to you and God bless, and thank you for dropping by and spending time with me on 92.3 FM, 3ZZZ Radyo Pilipino. Habang lahat ay late na dating mo, Ramir Gozon, Espiritu. Espiritu ka nga, hindi ka nakikita, no? Joke lang.